0: maende ko mavila. Hey, abati na ko maendo. Kundo yeto bani wonga na. Yo.
1: Yo,